0: Yayin da rahotanni ke cewa tun wasu da basu gamsu ba suka fara yunkurin fita shi a nan jam'iyyar. APC ta ce ta dauki matakin daidaita lamura daga masu irin wannan korafi. Kamar yadda Yusuf Dingyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC na kasa kan harkokin yada labarai ya bayyana.
1: Duk wanda ke ganin ba a yi mashi daidai ba, akwai kuma kwamitin da aka kafa wanda za ka kai koke a saurari korafin ka ko inda kake ganin an yi kuskure. Ko kuma ai maka zoro to akwai kwamitin sauraren korafi kuma akwai kwamitin da ma zaka rubuta ma har zuwa yayin da kwatar jam'iyya domin kai kara
0: a cikin makon nan ne dai ake sa ran gudanar da zabukan fitar da ƴan takarar sanata da gwamnoni da ake ganin zai fi zafi da kuma na shugaban kasa da na ƴan majalisar dokokin jaha a kwanaki masu zuwa. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
2: Inda yanzu yake karfe 7 na safe ne saura kusan minti 15 a Isa dake Sokoton Najeriya da kuma dan Isa dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na internet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su. Sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukan mu na sada zumunta da muhawara. Gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da wasu jihohi suke dauka dangane da fargabar ambaliya da aka gargade su. Yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Niger inda kungiyar farar hula ta CCLD bukata ta bukaci hukumomi musamman shugaban kasa Janar Abdurrahman Tiani da ya sake shawara game da shirin gwamnatin sa na rusa ɗaruruwan gidajen mazauna wasu unguwannin birnin ya mai lamarin da a ce wasu na iya jefa magidantan cikin halin kakanikayi. Kungiyar ta kuma nuna damuwa kan halin da kasar ke ciki musamman ta fuskar shari'a da nuna wariya tsakanin jama'a da masu rike da mukamai. Ga rahoton Cimma Ila Isufu.
3: Kungiyar farar hula ta CCLD bukata ta fitar da sanarwar ce yayin taron manema labaran da ta kira a yamai. Inda kungiyar ta mayar da hankali kan muhimman batutuwa guda uku da a halin yanzu su ne ke daukar hankalin al'umma kasar ta Jamhuriyar Niger. Kungiyar ta CCLD bukata ta fara da bayyana matsayarta game da batun koran mutane daga wasu yankuna na yamai da hukumomin birnin suka yi niyayi kamar yadda Almustafa Dauda mamba a kungiyar ta CCLD bukata ya shaida mana.
4: Cikin lokacin da duka ya kamata a tadda mutane a dibi yanayin lokacin saboda nan zuwa gaba za mu shiga cikin damana kuma nan zuwa gaba za a shiga cikin jaraba ta exam ta secondary da ta primary har zuwa can da actima BTS data. Akwai ecole ma a cikin unguwannin nan sauran nan suke karatu. Idan an ka tadda su wurin nan ya ne sakamakon karatun su zai yiwa. Idan za a tadda mutum kamata yayi a biya shi wurin da ya kamata ginin da yayi a bashi kudi ya je ya nemi wani wuri yayi gini ya je ya zauna.
3: Ta haka ne kuma kungiyar ta nuna damuwa kan abin da ta kira da rashin adalci da aka ma ma'aikata a shagulgular ranar 1 ga watan Mayu ranar bikin ma'aikata ta duniya.
4: Kowa ya san rana ce da Central Syndical suna hitowa su yi jerin gwano nasu yadda sun ka saba yin shi. To mun ka ga wannan lokaci nasu yayi sai an ka ce musu akwai matsalar tsaro wannan marshi da suke yi ba su yin shi. Sun ka yi hankuri ba su ce koyi ba yanzu ana nan bayan sati guda. Sai mun kaga su da ma da ke iko sun ka yi organizan wannan march. Mun ka ce to cikin kasar da ana so a yi ma duka 'yan kasa adalci saboda sai NSPR sun ka zo sun kawo mulki sun ka ce adalci ne za su yi mutane kenan yana cikin adalci mai kyau kuma idan an ka hana mu wani bai kamata a ba wani ba.
3: Daga ƙarshe kuma kungiyar ta CCLD bukata ta kuma ja hankalin hukumomi kan batun ƙara yawan jihohin kasar da ma sake masu suna.
4: Ko yanzu ma wanga jihohi 8 ma da ke gare mu ganin mutane suna kuka akwai wasu ƙauyuka yau ko ma wurin da suke ma suna jin tsoro. Ballantana yanzu an ce an ƙara bude shi kuma za a ɗauka wasu mutane a kai wurin nan da za su kula da wannan jihohi kuma an ƙara bude wasu. Mun ka ce ba ana ƙin wannan ne ba. Me yanayi shi ne ya kamata a yi dibi gina me yanayi ya kamata a yi sauri-sauri a yi da wanda ana yi barin shi can sai daga baya a yi.
3: Wannan kungiya ta farar hula ta CCLD bukata ta yi fice wajen ba hukumomin kasar shawarwari kan tabbatar da adalci na zamantakewa da abin da ya shafi tattalin arziki da haƙƙin siyasa. Kungiyar na kuma gudanar da taron manema labarai akai-akai don kalubalantar hukumomi kan batutuwan mulki, muhalli da lafiyar jama'a.
2: A gaida Cimma Ila Isufu da wannan rahoto. To kuma lafiya ta duniya WHO ta ayyana ɓullar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a